0: ua taulona loka.
1: Ya ya.
0: Ma ngai le se si va ngai tu atu la ua tau tala ngi le mau tafono sa mo a mai le tusi alo ia mai le fam sinonga a.
1: Mm.
0: Ofiso fo nuom suaf. Ua fa ma wina fal tu la fono ala fo la uma na la patai ia le fonga fitalai. A ia se si va nga na te fi si la fiem fai ona ia lu i na il fai. Na ia va nor fam sinonga a. E ai le au ngane toi sa wifa alele mai lunga le whaafunga anga le atu nuumai ato e wha matau mai wha pia e. E wai e o atangia mai e. O se vai maulalo ma se fau malo ili taitai o le atu nu.
1: Mai wale mana ia fo ili sila sila ale lalo langi. Le chilo chilo atu pia ma mai mo sa moa. I tau wha ale anga ia ma le ta ua o le fo ili au le... Lengangana le faalo alo a.
0: Te ilopi tu vao le si vaanga tawa ia ole au tustala ila tolo ufatala no aina peal ta ita ile ole tuangai. Iwe. Ia alo lo fangia e fesili li vaanga ita tauna a. Ma ola to ilo le lea lo falto ina. Wale mea mo ia la to lea lo falel ta ita ole tuangai. Ia la awa la to si la fia le vaanga wa yesto ina.
1: Ai faya.
0: Ai faya. Ia le nailo ande ilfono tanga jitono le mautafono. Ya wana ale tavai male alo fai el taitai. Ya au pu a veisi fai pule ma vae ngai fa au wala mai eile os fai inga.
1: Ma tau tia. Ya ina watu lai malta tai mitanga loa watu e tolua minute. Ya ona ta foi lea ole tu lai fitu. Ya fa maloa tu lau tapua inga sa moa le ne tu la ole ta toplo kalame. Ya ai e fia momoli alo fa anga tanga loa.
0: Kau singa musika wili li sika fa masa ya ile a.
1: Ya
0: ona tafu ima ya fu ile a. Ya awarta po inga marfa fonga angale atun. Wala ni fale tonu pito vao mea uma kukupu manga vanga uma. Ya fa imalisi ufonga maali yol tema ita ile o to fanga beke a. Ma uma koi fo fo mea uma uma koi kasu ilo ufaku. Ma kwa isu ya elu ilo ufaku ma kwa fa maupolele ya. Ya maupopo ima samo e uya ina esele uiga le tatou pese. Ya ole fatuwa ya faina matuwa maali pele pele ufina ngalo. Wakakaunga makuwa faa ato ato ina ni pia fisa ya nga ifo isa uningale ni ya. Mawa ili loto ngatasi ya. Yes, to fangabeke.
2: Ya male, mai omosu ilo fatu.

0: Yo samau tulai mai le tato taimi wa sifun malfami nute. Ya wa tea inele tulai fitu. Ya ona ya lofaanga na fapitoa lava. Ile au failotu ya wa lava la lato nga luenga faifai pea. Ai maise lava ya susapa ia. Yo itaitasi. Ya ai usmaila faafonga Samoa. Na ya lofaanga nei mo ilato wolo mafuta mai ya ilunga o apio folinga ya fapea foi. Faaba noa ina o lato baota malawa faulufale atu ya ili tautua alisi uleo le Samoa na ngalo. Ya fatalofa atu ya tapuni masi faafitaitele le faatasimai. Ya fapea foi ona faafeiluwa ya tuai ya Sam lopa aurova ai. Olo mafuta mai ile tautua le neitula o le afiafi. Ya efia molmoli ya toi foi ya lo faanga tangaloa. O nei o lo toi tali wai ya le fainga malanga ale ya tou sa si imai pe sa sa ili tonga fiti i initia. Tusalae pe toa sefulu ila tou. O le atoi taliu ile malanga ile afiafi nei mai initia ya fa solo atoi lava i foi le fiti ya ona taunu uai lea siyo tato tofi Samoa matoi taliu i ainga ya ilea solua. Ya olea ifia molmoli ya ia na ya lofaanga mfamanuyanga ile au malanga ya aifapitoa lava ya motangaloa sa utifanga ya malifaritua ya fesola i Marie le mana. Olo ofai malanga ai ya male au malanga atoa lava le pa ia malmamadu ole atinuu sasa ili tonga fiti. Sasa ili tonga fiti i initia yoi. Ya molmoli atua ya lofaanga ya fapefo yo na manatua ai. Ya lofaanga ya tiufea yo akimo sapa. Ya malitausi ya telesia tiufea wa aleni saala. Fapefo ni umale oa ya malifaritua ya peseta Matilda Smith. Ya fapea ya sio la alo ya Chotilda. Yo na ya lofaanga na tangaloa.
1: Ya malo. Talwa yono na uwa maa uwa mfaa lungolongo watu pito vao le mana ya uwa lofaanga moli moli yo etitau ana avepe alifaa malo umalifaa taile tua. Ono le na ole ato itali ule fainga malanga isa moa nisi foyo tamali iya emeise foyo faila unga ufale tua foyo matausi. Ya ili angata foyo leopo ni alo foyo mafaa na uwa siyo tatu tunu usa sa ili fofo matonga fitinga isa India. Ole tala fia fia le na le ato e fo ili fai nga malanga mle nga fatu muina ili fia fia ono watari fari yali li tapa ulilang. Ya ua fafo isia ya le manuia le fia nga yoyo la hatu tautonga. Ya ui fo ea ina ua afe moe fo la unga anisi sasa ili nga se nga se i India. Ile la fo iwa yaso ua tua nai. Ya pitae. Ya. Ole fina nga loa ole atua ole maa etongi fato ole tao e velo le mani noa. Ya mai le ya si si tu mo tete ai fa tai le na le atu fa tali uma le manu ya fa nga malanga ye mse la vale fiona ya tanga lo fa pe fo e si ona fa le tu ale fiona al tali nga ya so lai ma lo ya tau ye ne ya le le tu fo la uma le manu ya wa tu lo lai lungo le el te mi ne fa nga malanga ya
0: mo ya se lo fa
1: ya ef o ya fa penala no mure tu ne ya lo fa nga ne i wo fa pele pele fo al tatu por kala me le sungal pari tele tai tu yoani. Ya fa peful ful tu ya viva ya fa peful ya fion ya okay mo fe ya ma tu ya sala masina ya fa peful mul pola tau pa uton pali ya ma le fa tu ya va vasamana ya sunga ya fo ma ya ma tu ya luisa ya nei wo ma mai na wo ma wo fo ni va nga om fa ona mo le va no pito va
0: ya le atai na ya le si fonga le nei o tobi o lo le sio. Leo leo ma moelelei e molmolia tuaia lo faanga usila o tau fafonga.

0: Yo e Samoa, nisi ufonga le na ufai fe auta la ima le masi Samoa ae. E atanga loa, matautia le mana yo le fa Samoa le maenga le aha. Le au fai fiau ta la ina, mai buai mai kanata.
1: Yo, kanata mai, mai Amerika.
0: Amerika,
1: Ia mana tua foi pito vau ila tau nei o ta la i. Ia ma tua fai fiau ta la i mai le kalesia Yesu ke riso le au pa yo aso ngantai. Pule kalesia ma mona i peona lau si le fiai. Ia, le anau atu fai le vi le wakau sami se mas.
0: Aya.
1: Ka fio la. Ako
0: aseki alato.
1: Ole mana, yole toi mo moli, mai mafa manatu mai ya te oima. E peste atau mafa Samoa. Ye manatu afo ina ifaife au, ne ye sifuru walu lua tau sanga, polo sifuru iwa tau sanga ole tama maletene. Ia?
0: A matalona ori ngalwenga. Iwe,
1: ofo atu ola tau so ifuwa itala, ya tulfira ngaloleli.
0: Mana ye tele.
1: Ai puwe mai ya ilale vayanga taua leo tau mafa. Manga ye kere wakasi fo leo, ave fuwa Samoa le au minatu le ifaife au po tangata asia simbalo tato tofia. Ma watu tala le ya Samoa. Pei fui ona o ngā peo ana e tā uarewa e ngalole e ai malungo o fe sota inga tele vavavi.
0: Ia.
1: Tātou mai ele tele o mōri mau fo ia tangata papae sa ia i Samoa. Tau mai lea sa i Samoa le ale tau tsanga tau mai lea sa tāla ia i fea maa fioanga. Aka kewe ako nama kua pārangi mao ia tangata so lea un yo isi vaenga wawusu ngafa ma mau paolo lo tātou watunu.
0: Ma nai ia yole nga ngana.
1: Ia.
0: E se le toa anga ea, o le fa Samoa, wai toa tele a ia, faife au tā la, ia tamai tā i foi a, wafa tateba aia ia i Samoa, e fia wa i solo e asi asi, ma mea fapena a.
1: Le maenga tā wile nga pito vau a, e te ila ta whalongo le filo i maripalangi, ma le ai fa Samoa, ma le tatu ngangana. Ia au na yalo ma whana ua ia tatu, le tau awa au le tatu ngangana, watu i Samoa, e,
0: e, sasi mai a.
1: Se vaenga lina ia e pa ua le matua ia e te taua ona whatawa le aoha o lelei tau ilau tama pohalo am whana una soifua e ne ia tunu whamatala lelei ia ita maitil tupu anga ma vaenga o ia vaenga uma ia waileilo hala o vai pito vau pe te ua halua le whealua e whealua ile lalolangi tele e te ua enda le ata o lafo ito e nofo atu ile si foi tama po le si teine Samoa na manatu le la walu Samoa te nofo ai e te walu atu tau di fasino manga tau luna ainga pe kwa faka malakele te anima mam ele ita ua mai a iatea ele ifa matala inda mai a iatea utala o neimea ia pe awa oa ule tū male anga halu watu nu una o wai ele ita ua na iwaenga ia lele ele ifa matala
0: Outro,
1: o tato tupuanga.
0: Ese malelele, atangaloa. Ia watu lai mai, ia le tataimi ua tois fulu maleiva minute. Ia ona tafo ilea, o le tulae valu, ta le tulae valu Samoa, na ona toi whaamana tu atu, ia tato pese moli mana, o pese awa lofa. Ia pe afia moli moli se pele ya te oe, ia oe vala au mai, oe tusi tusi mai, ilungo le tato apio folinga. Ia ona tu ina atu fo ilea, ia pe ata le tulae valu. Ia, ae, ioe tangaloa, ae taluai Samoa. Ia malifafonga anga alipa ia malimamalu le atinuu fea la wese tafo alike lope ia o maua mayai ia le tautua le si uleo le Samoa na ngalo a ile nei itu la o le afiafi ia o sina faasoa atangaloa pose faasoa foi ia wa o mea neyo polo kalame a e moli moli e sefe au yo e taua yo e sefe au taua ia mole au faafongafonga. Ia olea la tangaloa. E fia faasoa tuai ia le tautua. Ia ile neitu la le afiafi. Ona o se manatu. Wasa sao faafi ia le neifafi tauli. Wa lamatia ai le ola ma le soifua. Ia ona yo tatou tangata. Ia ma o ai lava ile soli tu la fono matautia. Ia ma o ai lava ile fasioti tangata. Ia male mai maua i lava o soifua o le toa tele a yalo mafanau. Ia Samoa e, o fuala au faasaina a ae maise lava le aisa. O lea laeva e maua i tala maise o tatou tofi. ya fa pea fo i tonu lava o Australia e mai se fo i sini nei ya ya le chele o le afianga o alo mafanau a le nga chailia ya wa afia e fo inisi o matua yo e wa afia inisi o matua ya se tau la ya ya le fa soa le si uleo le sa mona ngalo ile saonga le mu o nai fanau peli yo e ya le lango lango i matua olo o lātou tango fiaina ya lātou tango fiaina foi ya le aisa maisi tu ai ngā fuala au fasaina ya ai maise foi a o le sa ilia lea o ni fesoso ninga mo i lātou ina ia faavave o na maua ya se fofo ai leo o ai ni tūlanga fa le tonu atanga loa malfafunga anga Samoa. Ya awa tātou te whaalumaina, pe tātou te whaamasinoina mātua. Olo lātou ta wivi, ma lātou whaonga aina le aisa. Ai wanao se tuu, wanao se foilea alofa, se poloka lame alofa, e whaailoa atuai. Ya, i mātua. Peila vale mangangana fo ile atanga loa a elea o ia le matapia le manaia wana o se tau longo longo a o se tuwa lalo a o se fautua yoi ye mai se lava ilunga o poloka lame fa penei e fe so soani ya tuai ma fa amanatu wa tuai le pa ia ma le mamalu le atinu ya mai se lava ila tuolo o afia ine ia afianga ina ia mawani feso soaninga ya vave ya ilo faife au ya ilo faife au male faletua po se pa tele fo ya o ai lava e te trust ya e mawa mai ya isina feso soaninga mo oi ya e fa ato ila loina ai le nau nau ya po le manatu fo ya le mana ya lava le aisa e ke malosi ai e ke fia fia ai yoi e ke adwa ile a koa ia wa ole aisa ai chele o tangata sole e matautia lava ia mionga fo ima tumaanga e faalia le taimi wa mawalunga ile aisa ile chino pole toto atanga loa
1: moni lele maana ia chele lau faasoa pito vao ia ono tulango meolo tutupu le neiso ifuanga pe amata i tūina le vāenga le whaafitai o le aeo e te whaasoa le vāenga i le tūlanga o le āwhianga o lo vevesi e le lalolangi.
0: Aia.
1: Wai afua i ai ua le na o i tātou i ae pe i o se fi au tau longo longo le titi tātā au mai a watu. Te le leo o tau mawhai e mawhai ona tu inatu na i a mawhai ona fō i a le vāenga leo o le aisa a. Le afianga o alo mafanau osi o tatu o tunu. Ia leanga ele to e taufa ailo ina wa le nama le la ina ele si la fia le afia wa tangata vale ina ele si Samoa le si Samoa wa o atu i atunu ima mao maso se tulu inga o le lalolangi le tala wa wina atu. Le afa ina o alo mafanau ale atunu. Ia ae afua mailai tu tono le loto i fale o inisi o fo yo a inga. Talu lale na unau tele le tupe ia manatua. E te lea se vahenga pe a tātou whasoa pito vao. Ia ua lewa na lapa ta i tātou o tātou o le atunu lo lotu. E le tusipa ia o le tupe o le whapo ngai leo mea se uma.
0: Se uma a.
1: A wao le malo si anga o le tupe ia le aua o atu maa whai nai a inga. Tulou wae a fua le fane mafau faua tele na a fua mai ai. Ile fatu mtu munga o nisi o falapo tonga. Ya yeah, maisho nisi o ainga. Ya watu etalitono awa matua fea ama matua olo palaina. Ya yeah, talua ile malo si ole vaenga le ole tupe faseina ile aisa. Watu ilo se ala tupe vave. Ma wafapea yeah. Naona famnu yeinai. Le ngatala ile afia yona yalo mfana upito vao. Ito tonu wa onga. Awane ima natu fatau vaa ya yo tato matu wa fapia. Le ae malu pui pui ya se ua tali ise ua fine tutono le loto i fale o a. Ole yeah. Matu wa ing. Ae ngalo iate oi. Na na lua tua lo wa fine polo wa tali ile a onga. Sui a tua ye li sita mai titila lua tu ma vaenga fa peole. Aisa ma vaenga ima fai ona a. Yo tato ma tala. So se taimi wa. Le ilonga se taimi sa wile li ole lalo langi. Ole upumoni awa I fale le lango. A. Le alo no winga. Tamalanga na te ati ati ina I tato ma amatu se fe au leanga e fa fa ina. Ili mamalu leo tele ole atunu. Ya yeah, mese lava alo ma fana. Le si vaenga pito vao. Ya le afa fena tu el tamape afa pe aku. Awe ke faya le mea le, a le vai meo leo ke faya. Ah, vai mai le fana, ule faya le matua. Yo e. Wale upumoni al nao ta vai e fo itero na ima o matua. Ah, ya le ale a fia matangi se fa mtalanga le si ule ole samuranga. Le anga u vai tino al si ule ole samuranga, alo la ye isi matua la la tu e faya.
0: O ya ya.
1: Le afa fea la na fai. Ya ma fai na ima fau fau. Wala uta vai ufale tonu mafu fau sa o ile fio ngale li pale mia ah ka fu ile faita wa fa yo sa mo matanga tala o te ilo wa fa ino yo le makua ko kele
0: kele
1: la fa fela na sa o le sa ngale mu alo ma fa na we tu punga mai lo suru ngati ti ai na ya fu atu ya o ile ah ya yo le matu alo fa monia ta to te tala no ina ya marutia alo ma fa na we tu nu ya mare me ale o le sa wa o le si fa valia ah on o le turang o le tu Ma faina I pito vao.
0: Ne tupe vave, tupe maua vave, ah, yoi.
1: E le tatau an tatu tue talano ufi, ufi pe faa an tatu ti tau nana, ie pe pime se vanga faa pe pito vao le anga ume ututupu wa vai o tatu o tofufonga ma mata mata si ule ole sa mura ngalo. Ia fi anga le atunu, ah.
0: Yoi, ia ai maise ai lavalo o lavalo toifali.
1: Lo toifali. Ma tu hasi aki tilu tilu ilo wantari, san chau kilo kilo mai, aha. Ya si ala ki kilo e lo ap. O ya ka va ku ka sama sama lo maka ka maka. Ah yo. Le ai ta tu ti fa tar sua. A o le ta u mo yo lo si la fia le le yo. Ah. Ya la fa fena sa tu ti ti pe sama sama le mato le tama na fo sa sama ti ti lo mal tama ti ti ona sa sama sama lo fo fo ma. Ah. Yo le ta u ona I vai fa pia. Ta tu mulu mulu au fo. Fo fo le fa fi ta u tu tu fa ta ti ne ya.
0: Ya atanga loa fa funga anga Samoa ya ole aso ula ya ya le ta fa so ile ya fia fia ile si fu funga ya o loa mahamani wai fale le lango ya usila fa funga Samoa

0: Samoa ye seki ale ei ai atangalo o au ole Samoa ola le mela kamai fue ka wako a ole Samoa
1: ia ole mana ye ye nga ai ya pese sa ole le mai upu masau mai ai mo ya na ye sinya suinga la titi wotau ava esele matango fuel si for ke mai kayo eki su ai o mantisi ya ia ai afa ya finangal o ma o fie fie ya ia le ana le mea totino ia o se fie fie ngale na ai afa ye tota mai ye tanga te ana le pese ye sili le ku vai mai le sko inga ia ai ole ta wele na na vai nga ia le le ya ia afa ye fie ngale mai sau pese muri mana ole ai ia
0: Ole lau niu. Ia le siu fufonga o taulanga tangaloa ati ya. A tangaloa. Pe e se a e mori mana o mai ya ia. Ia neifo i tamali i a.
1: Mana
0: ya. Mana ya yo nai pese ia e mori mana o mai ya i lato u a.
1: Ole taua male ano fale fo iu vae nga fa pe pito vao le maitau wale siu le ole saamuna ngalo. Ole fatupu mana tu vole le le tatou te ilo e fia le mea nga e yei le Samoa e a. Ole tele yo tamali ima fai launga fo ole tatou tunu e misi fo I falitua matausi a ya munisi fo yo alo mafana. Po le ale le vana I fafu. E susu e ale faa malama matilo tilo. A. Le mafai ya ona faa ngalo ina la latou tupu anga. Ole mana ya I ole ma faa soa le faa soa ma ele fionga le pali tele a nei pito vao. E winga ila na pese mori mana.
0: Mana ya.
1: Mori mana o mai le pese le na o le faiva o le lau niu. Le peo na e tau.
0: Ya, faiva o le lau niu.
1: Ya, le ae usu ina si ona uso. Le sunga ia taulanga tangaloa ati. Mai o le pese tonu a le e fatino ino o le faiva isi o la tu a fio ango manase. Ya, le a fio anga le fio a ile fio nga le sa o mo na alo le maupue ya iti nane fo tele nga le tau asa. E tali tonu fo le ale tau. Ia na mai na o alo a fai matama whanau tanga te tonu le a fi a ngai maala malama le whatino ngol le faiwa lea. Mai o le faiwa lea e tele I o mai ona o lato e yele mele na me o le tele le amu. Tele la na tatanu le ia le a o nga se tatanu ya ia I afu I e masen pe o le pau ulu. Ia I se po le manini e isi ma e I am. Ya nai tele na maua I faiwa, mai lai nai whamatala umo le pese le na. Ta sili na vayanga whamatala e le sunga le pari tele. O le tele o te angata ia o ia fo isa ala I titiana muri muri ia isi ona tua a ia mese fo I o I tino I matua le hafio anga le fatino ingo le faiwa lea. Pe taile aina u matua ane masalo se furu valu ona tausanga. Ama kua whainga ka ilo kusa o ia le tautai o le ngata I fale sa tele na. E se le tāua. Ta fie whālongolongo I le tangatanga te whaamatala. O lae mā nino ma māla malama. Ia e le whaingo fi. I whaiva alo fili. Au ma whaiva alo fili ma sa tau mu whai eilinga su. O le tāia o ina ia e manu. Ia alo ma whāna ua hawhio anga. Ia wai ai fwoi tapo mea whai. Pea tu ilo fwoi ngā sunga le pāli I tele la. Fwoi ma nino ma māla malama ia I tapo o whaiva ia. Ia whai pea fwoi alo ma tama whāna ua hawhio anga le neo manase. Le alana whai mai. Tangaloa. Fai a pito vau ma li elon fina na na lo se ta ma lo pese buli ma na ole
0: na ya tele
1: a mo ye yona lo fanga ya lo mata ma fanga wo se na fio anga ya me se fo o ila to wa to te lo aso yo me ama nu ya me tanga lo ama nu ya te vai ya ye e o ai nga uma sa le le le sunga le pali tele tu fa ya ele se ta ma ya ko la kula ka mi ringi
0: wo fa ka
1: wo ka la ni sa o le pali le mel soli e tete ofo yo aso mato no pule yo la nai o le nganga a ke vai yo aso ya ngalfia umang ka wanu kufa a e alu fua so le ke milang e ko la kulisi vai ke mi ufa ka o ko la ku ngi fe me wo sola le o ke va le mato a yo nai vai ngai e mali e fuli tete va va ye le mato ngo fie fo yo o me e se le mato ngo fie mru ya ya fio anga Ya e vale tu limano. Ia ona tupu ai lea o le lea mautonu, a?
0: Ia. Ia, e usi lau whaafonga, ia pāli I taita Ioane, ia male whaletua, ia viva, ioi. I le lua pese moli manao, ioi. Ia le faiva o le launiu, le siu fonga o taulanga tangaloa ati. Wha malulu watu tangaloa ona le esa unua mai ia... Ia afa masanga, a fai mai ele ese leo.
1: Ngatalo fai ya. Fa malu mua tu epe ona, a awina. Ia ese tue tau ka muta, ia le afo ia le. Leo fionga afa masanga se kau ka muta, te isi etua le Facebook ka piko vao. Ia a. Ia. Ia,
0: eusi mai lau fa afonga sa mo. Ia, eusi.

0: Oa ia faftai atu ia pali itai te Ioane e malfatua ia biba I la pese moli mena o matanga o fie a le faiba o le launiu.
1: Ma na ia te le upo le pese a pitoa. Lea fwina o ta falo gulongo ana le te tau nua mai fwea nei le fionga le pali tele. Yo wa wale vana ta wa vai fwoi ma ta falo gulongo le pese le ia isi tele se la ngona po se ta uo ni upo lo ta mafau fau.
0: Ai a fwoi.
1: Ai na uo falo ngoto toa so le ese le ta uo upo le pese we mai e.
0: Ma na ia ia.
1: O faiwa o kama o lilo mai awa o maalawa ele o ni a ele o ni awa awa lo o inga la ele unta mai I a o le matua lau le le ia o I a o maua I le wha moe moe ia wae sa wa ata mafau fau I se le taha uo ne fui faiwa wae fui ia le tūlango I whaipesi o mātou nu
0: mana ia
1: ia wae fui o I mātou ia I palau li le ia le tamma le o le atua le atua tautunu le tala fui le atua ele la le hai e longa po fel me ga ye ah ele me faia o le atu ai pulo nai tu ai le ai ala ma se va nga fo le o o lu ma tu nu e tu el pot potoli ah va le ta po inga le tu ya faia la mo se alo fa ngale ala val tu inga va nga mo wa ile le atu le o ama e se se ta si va nga lo nai tu ah lo na yo ya le atu na wo mo ti no fo imba ya ma tu ah pala yo yo O le tala mawa e fwe ina pe o na la usi la fia. I fwe isho mato fwe I a fio angai. Le tala le atua tautun.
0: Mana ia.
1: Le fwe I falungulunga. E tse mana ia fwe ole. Fatei le fio ngal pali tele. Ia mana ia tele lana faso. Wata mara mara mai fwe. Mama ni noe nisi fwe li tulang ole. Fai vale ole longi.
0: Mana ia tele ina watu lai. Mali tatai misful malfami inu te. Ia wate aine le tulai valu. Ya ai olo o yai foi sesia tato pese moli mana o a lo moli mana o mai ia sione ia masara le ita
1: yoi
0: lo moli mana o mai I vivi inga o le afio anga o nga uta vai ia mai le tu malo palauli a ia le fa le fa a tanga loa o sao
1: ma nei te le a o le tau ia pito va pe fon fa ia o le tau le le vanga ma ma sangi ma yo fio fio e malingi kan ko sione ia Eli loin yo manat fa pe au se tu muata ngata a ye mo ya sa oli tu mo fe le a fiang tu mai a fe mali fam tela ngala ngata o lo na tu puang a o nga ta va a ai nga sa liota a wa kwa manat tu fo yo au ya o ai nga fo sio ma tu fo I fa si no ma a ya
0: I pa ai
1: nga sa liota le ai tu sa fi mai lo wa ta
0: Ya.
1: O I tonu le afio angale. Fa fa matala I tanga tonu. Se ole vi I fau na fta saule vi I o. Se o matu o tau I lingo. Te mana o ta mai. Se I tau matu I. O lo ufa sino mangale na o ta mai. Sorry. Kwa manga I o le tau le o me I o. O wale vana na vi ngai lau pol kalamelo.
0: Ioi.
1: Tau la ningo afio.
0: Afio anga. Ioi wa e mana I le fa manatu. Mai tau I tanga ta. Tau I. Foi le ia le toi fa fonga fonga a toi fa fonga
1: iwe au le tau wala na a fia fu isi langa una femba ia ia sione wala na a fia ia luna fina ngano ona le tele ala ia pela o papali ima o ke moa o tele o pesele o li o papali ima o ke moa u ia na tu le I feilo ai
0: o vivi inga o lato
1: o vivi inga o lato wa fio anga
0: mana ia tele
1: le ala ufa oso manatu ia ia na ona tau ele pesele o le vi ionga uta vai u oso manu fa pia wui wailo utupu anga le usa utonua ia hemba iti utilo ato Ole tanga tonu alo na ainga sa leo ta leo kanta ino ya sangi leo ta batu ya ele tau mate la yo le ta ua fo yo mea fapeni
0: aya ya usi lau fa fonga a sione ya masara lia ita
1: yo ele a fapena fo na muri atu ima alo fa anga fo ele la ta po inga ya mse fo o alo matama fana wale a fio anga o nga uta vai le ainga sa amitua na ifa pe fo ya le suole ngafa Malu ya safu ni mataulau ni. Malu ya natu tapua ingali ni. Fui vangu ni fiafi.

0: yo Samoa, ya ole si fonga le na yo o sione ma Sara lia ita ya male la pese moli mana o vi bi inga le fio anga o nga uta vai ya male tu malo pa la uli fa le fa ya le nana moli moli ai ya o la ua lo fa anga ya la wo a inga ya ma pa anga a ma na ya ya le pese ya fafta ya tu foi mo le pese moli mana o ya fa pe foi fafta ya tu ya papali i tai tu yoane male fa tu ya biba ya mole la fai va le la uniu ile nei ya fie fi fa fitai ina watu lai mali tato taimi wa luwesi fuma luwa minute ya wate aile tu lai valu fa fitai yatu ya afamasanga olo mafuta mai ya fa pia fo ya levi anai olo mafuta mai yoi ya fa marulu watu ona ya ilava taimi ya tau fale tonu mai yai ya le tato apio folinga a ya lefo wakoe walefo wakoe wakoe back mai le ya le mea ya e usi mai lola ufa fonga Samoa ya ile si uleo le Samoa na ngalo malana pendi ya le tusichala ya eva eva ma ya Samoa
1: Tenga au li pisa kuleini ngina la au li koe inga mana makua ili silau kesi ma li kolu famo ese ki ale pengi ya le kusikala ngala asau
2: Tatala fatu Samoa Ole si ule ole sa mona ngalo malana peni ale tusi tala. Usi mai ala fa fa fonga ile tato ulu ai peni. Ole leilo ai ole tama ita ia Lily Hupa. Es ful mal valu tau sanga le matua. E pei ona ripoti ai sa nga isa bali ile na Thai National Park. I New South Wales nei. Ole asa tofi na tukuina mai ai ilunga ole TV maleiti o fa salalau. Ua maua Lily ole o ola pea. Sa failo fo yele pule nu ya Premier Chris Minns il totonu o se fono tanga fa ale pale mene lo na nganga fa fetai pechai e pe male afa chula ai choi mawa se fa sa onga o le tala e mawa chula valili o maliu ile taiminei o lo sue suaina po aina mafu ai ona ame se se le tala po leo leo po le autu se tala Ile taimi na maua ai e mātua le tala ua maua Lily o loola pea, o se vaainga fia fia le fusi fusi o mātua maainga. Ae pētai ane, na toi li ua ile whanoa noa ina ua toi longo atu le tala e maua Lily ua umalo naola. Ile taimi nei ua momoli wha maisenga le afionga le li pale mia o ausetalia i mātua maainga o na o le tala whanoa noa Wa ufiti ya aile ainga ile au pongsa. Ole malanga alema alele le Virgin my senior fa moe moe mo Adelaide. Sa tau mafaili alii ya Shane malanga ai. Ole alii ele ato tole maalosi ole tino. Ma enate fea alwai ile nofofa ata avale vale le wheelchair. Sa tele ni fetalia inga ile ba ole au fainga luenga malea alii. Ona sa ia mo omia la maa o lana no foa ina ia tuwina la talata ya teia. Peitai ole popo lenga ole au fainga luenga ina ne ila matia soifua ole pa sese ile muwai lea ole ba alele. Sa tete e pea shon ma e ailoa se tofa e ame esea lea alii mai ile ba alele. Ta ua esi a li'i le whaelonga tangata o le au whainga luenga ya te ia. O ala tau upu whaifai sa ta lafo ya te ia. I le taiminei ua whaia le loo ia le a li'i malana tangi e whaasanga le au whainga luenga le va a lele i le aso. O na o ala tau wa mionga sa whaaluma luma ailo na tangata. E mo o mia tangata mamai ma le ato atole ma losi fesoso aninga pe a malanga i va a lele. Ai le o le fa'ai longa tangata. Ai e mo o mia fo'i e le kampani wa alele. Le saonga le mua la topa sese fe mala nga e ile ea. Ole au ale Sydney Swans le AFL. Ua fa'asala la wina le fa'asala ina ni ali isa to alima. E yai Isaac, Chad, Nick. James Marae, Ina ua faa mao ni ao lachou wa afianga. Ini a mionga na lachou faa lia faa sanga ili tupato maa chai. Sao noa faa ululunga ole Sydney Swans, ile mata ngao a mionga na faa alie ne ya lii taa alo e choa lima. Ma ua tala fea unga ai ma le faa salanga ua tuuina ele choa e taa alo. Ma ua faa iloa foi le faa choa esenga a ne ya lii ai ole faa salanga e chuma upea. Wafa ataro sangaina le matanga luenga o leo leo le mamalu lau tele. Mose fesoa soani ile saa ilia o le ami o tonu. Faa sanga ile faa lebelamina tu lai ile pi tonu o Pitt Street I Waterloo. Se li e tonu sifulu ona tausanga. Mani manu anga mai iseanga ese. Sa faa tope tope mo tonga fitinga ile faa le mai peitai. Na maliu lava ile afiafi. Na maua leo leo sita maa itai. E toru se fulu fo yona tausanga mani manuanga ilona ulu ilea lava no fanga. Ta ua leo leo isa la tofa atale noanga mali tibi iva. E leo fesoa soani ilea tama itai isu esu enga leo leo. Ma olo tau mafai leo leo. E su esu e ina tua oi moni moli mau ilea fa lave lave. Male tato penia le tusi tala fai u. E lua ni casino I tutonua sini nei. Le Star Sydney Casino male Crown Casino Sydney. Ua faasalaina nei ile faatangaina. Ona ulufale se alii e lalo le sful malvalu tausanga le matua. I tutonu I nei casino. E tusa ai maala o tula fono fale malo ino franga o ta longa fai tupe. E peyo masini poka. E faa saa ina ai ona ulufale fanau e lalo ifo o le sifulu malvalu tausanga le matutua. O le sala watu uina ile Crown Casino e tasi tesi fitu lima miliona tala. Ai o le Star Sydney Casino wa faa saa ina ile lima sela wafe tala. Ini ripoti mai ifa aululunga o neisu esuenga uma e na o le sifulu maleono tausanga o le alii. Ma e se fulu male iwa taimi sa ia asia ai le Crown Casino I Barangaroo. Ma sa mafai ona ia fa atau le awa malosi. Ato ai ma le ripotia o le tele o le tupe sa fa aluina ele neya li italavou I masini poka. Ma na maua foi le fa onga ina o se aso fa nau ele tala fia ngai maona tausanga. Ma o le fa ai unga le na Samoa o le peni ale tusitala. Fa fitai tele le fa afafonga mai, ma fa asoi fuaia.

0: Samoa. Ia o le siu fonga le nā taufi whao Sofia. Ia male casino. Mana ia tatou tala muli muli a Tangaloa.
1: Malo muli tapina ino a tatou tala fuu. Walfat fonga nga le tunu e lau fionga pituwa mana ia. Ioi. Mana ia umatala. Ah, sa e taumfai e tu ina mai. Walfat fonga nga le tunu e le nga taisi tangata ma ile na taumfai e alu le valili.
0: Ia le nā, ah.
1: Ia ai, ite le fo ile a faina o la fo isa o le valili.
0: Oi, oi.
1: A wai fio lolo la... Ile tota si wai afare tonu pare va alele ya na fai na umane ole pase sur va alele ya oye tu wai na a la fwye fai ti ute ya la ma kwa eke le me ma ikwe ka mu fai ave man malo si le ma ola na ui tia le an a ya aso ya ya ya mar vahe nga fwye na si va i ina i tangata na sa a
0: na leiloa
1: na leiloa a
0: yo es ful valu tau sanga a sama e tae
1: a mele kalali yo la ua maunga lo soi fuari a
0: ai koe mele kala ua malivu a yo i
1: kale tonu oi lai tua ina a maani e tere ya poi e koe inga langa mea a mea lale a lero foi polu ngole ai ai
0: o me fa tope tope a
1: yo mai lai koe inga mea fa penina na mai al tala mau yo se matua ale fia fia a ai wo ke il koe sol talai le ai e se se ave se se ina le tala.
0: Ta lo fai nei matua.
1: E maua, yo e maua a maiasi o la alo ua maliu le no fanga sa maua ilo na tino. Ia mani so tala malo le ta pena a pia le ano fale lo le tatu tala le lia. Le te le hana e pisa pisa ai. Yo vai fale le fafanga bona na fio le na fafanga to mit fafanga
0: yo
1: ale alu le fafanga mo singi ale sa oi to fi
0: ai one hour full one to sanga a ma ta ti
1: ko fa mo le ko ngol ka singo so le me ko inga me fa pe ye me fila le una una tele va nga to na matu sa ili pe sa to sanga ye pa lu no ye fa me ne fa ngal pe pa fa na si se a
0: ai a
1: mm so ye yo me tu po le so
0: o me o me a tu tu po a
1: vai fa le vai fa le yo to wa lu fa na u te wa lu tu a fa ma mo li te lo na tu tongi me va nga fa pe na ye wa te na to mi ti a o
0: ai a
1: Ma lo ta pe na lo fiom to va ye fa pe fo le fa fo nga nga si o ta tu tu no ye o le ta tu pe ni na tu stala ta pe na ina le ta tu tu stala am na tu le a mo wa so na fa po po nga ye i le va ye so fo le a so sa mo mo ne
0: ye o tu la ma ta ta mi tanga lo to lo es fo ma lima minute ye na ta fo ile a o le tu la i va a tanga lo ye e fia fa ta lo fa tu le tau tua a ile fionga ya afa masanga le ulua ya ni ilio la fitanga ya male fale tua ya sanu uloreta yeah. Tuinga mala
1: malo malo yeah. Fafdai te lo fu la tapina pina le lilita malo ya
0: ya fa bea fo yon fatalo fa tuai ya lebi anae ma futa mai Christchurch in New Zealand
1: o wumpa yeah. Anga ma maya ni yal tatu
0: ya fafdai fa tasimai ya fa bea fo yon mon moli ya ya na ya lo fa anga ya ili tatu wum maya epike yo ya epikeo new apple
1: oi
0: yoi ye fa pe fo ia le faletua ya le ya tawa le sale petisio
1: malo
0: mo ya tua lo fa anga mo oi ye fa pe fo ina mon molia ya lo fa anga ya le faletua ya fa ala tane le fiva ai yoi ya ai ye ni selo fa anga tanga loa
1: ye tele alo fa anga wal malo telo le tatso tu mo le tapo ingal ni vang ni fi pitova ya o bomba pa anga masani lava mo le tu ai se a wo ya to vi o a su fa pe fo ya ni si fo yo fa yo na ma wo mal tatso o na ngal ni vang ni fi fi mi se na yo u so ya te roi ni si la su nga ya li ma fa ngutu ya male a inga fa pe fo ya le tu lang o ya ya ya le u so ya fa yumu ya male a inga ya le ngata fo ilea ole Ole se usa ya farani pele mo moli atu lo fanga mo ele ni foi vaeng ni fiafi ya mai le fanga ro ina auto li tau tu ale si ule ole samo na ngalo ya na yel fanga na pito va um feo na ma wuni ni vaeng ni fiafi
0: ya la taina le si fonga le kukama yoi
1: kamore ai ai
0: o la foi pese le al kukama a ole poto e mo moli atu ya lo fanga mo auto ya usi la auto fa

0: Yo en Samoa, ya ole pocho, ya fai pese a le kukama, yo ele a ile na a, wato es fun mal palminuche, yo ina ta fai leo le chula iba, a usi leo fa fonga Samoa, ile tu sitala le si leo le Samoa nangalo, le sunga ya ta sesa lam sam, male maenga lo na lua, o tala imena tutupu, ile nava yaso I Samoa, ya usi leo fa fonga Samoa.
1: Newton Mowat and Fall, at a fatal of a little ear of a fonger, is easy on a foul popong on a name.
2: Molly Puiping of business, you will never malor la to Totuino let to know. A toy Molly Puiping a leo tattoo to Pemawa, it a facet to let ear to know if a fue and any business to tell a yayalato falling or simmer, I own how may is a more. Ma fama tua tu ye malele mala malamani lai sene fanta tu waiala tu la light tonu lea tenu male pacifica. Ole vai ma maule wa toi liu liu wai ma teo teo le tu la fono. Ole fale tupe tu tu tonu sa moa. Inisi o vai nga e tau o na liu liu iai. Ele fontanga le pare menena sa unofa a mala malama ele fionga te ta yo lea tenu.
3: I will this company warehouse tele and sa utarwe nek. And on my umalel of my warehouse, a sam or to the officer, my fire to eat a lapataya loud or company or a state hold company, a lessi malotelli or lato mausia umma or loa. Ifafo, I lewo maya matanafatu, two lato la lava spasfic, or no wing. Eumane will take over sao lava ele company, el pacificato, and a fire to swim as out a pile of young limin style, like sene. Man minista ya fatta sila sila ma maole campanile ai ma wei fonga sao umana avere la isen el campanile no fo ingale na umane ya ma wata ngia ele umilava ona ine campanile ai tapu ni puni maloata to pisinisi warehouse hardware ya le lan fa ye lol tonu to puni alo ia ma to revoke atole pisinisi na ma la isen le Ona la ole pui puinga lea tato te concern al temi de nei. E a matana fa ululu mai ole mea mana ia, ma le tau ngofia o loa. E a tato tau nu ulole le monopoli lea sa no I eile, nisio sui. E a ole mfailon tato fa ton tonua wa na o la tau. Ole a fai alpisi nisi nei, ma na o la tau fo e meni fakta ina, o loa mai le mea lau lau lea tau le tunu e mai e.
2: Ma o fai loa lo I ele fiongal taitai o lea tunu il fontang al parmene. Watu e faale au ngā ina lea lai sene na tu inatu I lea company. Ua sila sila tu toa neile malo male teu teu ngole tu la fono o le fale tupe a sa moa. I se tasi o faa fita au li leo wate tele ane lava lo na faa tupula ia o le malanga mai au fai pisi nisi mai isi atu nuu ma faa ipo ipo atu inisi o li ima tamai tae o sa moa ma faa ngā ina I o tatu tangata e faa awi e lai sene o pisi nisi o lo fia faa tuwina lea tunu. Muli muli ane malanga mai o latu taito o lua ma faa nau I inei sa moa. Ma faa awau e lore pisi nisi lea o latu tonu ia e ana pisi nisi. E I foi se adi fai pisi nisi mai seina o lo tulilo ina lava pea le nubi faa. Ia lana na no ngā tupe pe ona sau no I el taita I o lea tunu.
3: Ona faa ngā lo leo tatu alo ma faa nau lea sau no tonu ia ia. Nga ya fiu, wa suru fa fi atu le e alo leo sa moa ya tia. Ta unfae so soani le me watupu. Watupu ma ola al pisinisi. Una amata lo le na ta mino milo le tangata lea. Wa toi fo I fai le si on tolua. A tia il teine sa moa lea. Malana fana. E o mai la lea so. Le fo in tofa fonga iai. Wa pihain le loan lupi fa. E fo sa ta tofa longolongo umalava iai. Ma ole tula lea o lena matua li lifa iai le taranoanga ma le fionga li minsta. I pui pui ngana nei. Pui pui ngana nei tu lou lava I loop hausol tu lafono. I leo mai o tangata nei fao ngā tatou tangata. Ma tatou tama whana. E no mai leo le apalai lai sene I lunga o tatou tangata. Ma e o mai leo so o le fai fetuna ingai. I lo ia ma whaam sinonga. Ono mea iwa tutupu. Ma e le lai titi ni ta upu le lau fionga le. Of the light, tapa for the film in star to pay from my full new pifa. Both feme wo, yea, I tell a full name of my tangatane fight over to the Lima Ronos 24 million. Fafenga te tongi lau alu le Market Sales and Bank. Isi mea aulei tu e pito I sili na o ngonga le mene nei. Fonga ino tatou tangata.
2: So no le fionga te tae o lea tino, o le ano fale tonu lea o le tau mwhinga e toi liu liu matoe teu teu I a lea tu la fono. Wa toi fangu fangu matoe faama natu mai le faama sinonga, e le mata upu le fatu a whaia I eise faai unga o se a li e lua sa fuma le lua tau sanga na matua, na ia ave faa malo se se teine titi se furu fitu tau sanga, ma tuu I se fale tuu fua, ma whaia I eni winga maata ngā. O se mata opo na tula I mai ele tau sanga lua fe lua se furu male faa, mai ole u faa fale pui pui na I lea li I mora se furu tau sanga, na amata mai le faa salanga ele se furu male faa tau sanga, ai ono o reporti le leo lona soi fuanga, ato ai ma se faa tu e senga sa faa tino I lona a inga, na to e sea mai isi tau sanga, ai tu I natu iai le se furu tau sanga faa fale pui pui nai. O le toe fafangu al faa amasino, ele mata opo na nei, o le pui pui nga ma le maruti o soi fua o alu tamai tai o so o se ahinga, e te tufa ata se I la fio anga, e ka le sia ma ahinga uma, e mate tu wina lo lato saonga le mung, o na o le maa losa le tu ina naua wa aia nei ili nei fai tau, ma wale to e faa vasenga ina e I lato ua le aise faa utau tanga poto, le faa atino ina o yei tu ai ngā sori ngā tu la fono. Wa tawa fia le faa amasinonga le faa salala wino swa faa manu o ila ua waha fia ona ole pui pui ngau le ta maa itai. Wa faa maalo I ofe o le porkala me faa ata oto mo le vayaso anga nukma mea sina wa suia I le vayaso le te wile pe o le masani ai. E le porkala mea si fonga le lau mua ma sui mai I le faa la poputongo tangata taa faa mai mua mai le atinu. Na sauno ai le fionga ya ai I fanaya natu tau le alo
4: Ia le tātou mea sina, e amata dia nai le aso tolu se furu, ia o le masina nei, fai unga le masina nei le aso sa, o le sao ninga lo, ia le tatalai, a o leua o le sao, a leo na sao noa, ia lau sunga tasesa I le tūranga, tātou kirikiti fa samoa, o le lavu a amata, o leua a amata le tātou lato tamisanga fuia, isa ili mai eile, ia le top 8, Top 4 mai upolu, top 4 mai savai, ya moleva yasa tonu, ya ole tato mensina festival, ya ole fofuangana lea, ya ole ufanga solo mua mua ya lato tamil sanga ya, ina ya oo atu leva yasa ole ole mensina, ya ua mautu maya tato awe vadu. Awe valu pito ilunga li ima tamaitai. Ian sa ilia ili olea, ia ole auro le afi. Ia ili vayase olea ole tatou mesina. Ole aso saa, ia fatino ole tatou saa uninga. Ia ili moto tupulanga ole faka saa isongi. Ile ono ili afiasi. E ono ili afiasi ole fatino ole tatou saa uninga. Auto, ia saa uno aifo ili afionga ili ipare mia. Ia uyofo ole teitefono ole tatou komite o tapenanga ole mesina. E tatala aloa ia ole tatou faringa ole neto sanga. Ia nusoa ili ama tatou faa evangalia. E ono a tātou autalavou leo ala autongia, ia se teimi ona faa o mai leo o ingoa o tātou autalavou, ia ala autongia mole tātou faa moe moe I le pōlea. Ia ona pōa I leo le pōlea sa, a o le vaenga le ala ausu mai le tae ao le asonga fua, ia e toi a oi I, e a mata I loa le tātou kora whaino le tātou kirikiti faa saa moa, a mata lava I le iwa le tae ao e faa tino le tātou malai, ia faa vao maa loo I tuana I mato. Ia o ina leo le atapu vai tasi ai, ia kora whaino sa li ima tamaitai, I le aso ngafua ma le aso lua, le aso tolu suma le tasi ma le aso mua mua, o se e tema, ia so oile ma se mi whaino si le aso lua o se e tema le aso lulu, ia o le aso tolu se e tema I le aso tofi, ia e whaatino aitsa I ringa siampini tato kirikiti wha saa mua.
2: Wata pena fo ile pūlenga, mo le ngāse se ino tau mawha saa mua. E whaalau I loa ma o I nei alo ma whanau po tangata ta whao mai mua mai whafo. I le whaati nongo tau mawha e pe o le tau whono, pia sua vai salo ko koesi ma isi, ma mawai la vanoa e tau ma mawha I lea tano o. O tala ia mai sa mo mani wielu tatu tano o nea sa whaasoi foia.